0: Abusia mu akonya mu abajumade ni so anopay number ni 0596259444 and 0560180800
1: me ofa homa ni so anopay mo fa si please the lord ya ofanya mi shawa anopay amen nyame abreye yi information center wa ni no na kan ye machama pa ye so ti ke ko ti e mo fa se ben so acha ma di maka se na na so so ko fo ni ye di si ni si na mo na ko ni poso ma ina na mo wa cheno pe ano pe wo be bua ba no ba ni ni se e bi ono pe se ya de bia mo ba ye nya kra ye nya ko ye nya ba ko e so bi e so ni je ni se no pe ye nya kra kan ye hu ya me wo si amo na da ne da yo ira mo da mon tete yo sa o wa ni e ko ma ni ya mpon san ni e o fa ya no mo ma ba
0: o fa ya mi sha no pe me ba chon su beti ma ba 0596259444 me ba cho good morning udin be bia kasefri
2: e ga se mi ji
0: Open your line, much interest in Tijina Yaka Kramani and Gasa.
2: No,
0: Nebacha still. Nebacha Sabre Bio 0596259444. Minya Dusipoku, PSA, or Crow from CPC. Minya, Mema watching on pay. Hello.
3: Communication here. We are Reverend Prophet Martin Osebo.

0: Na ebi nso so wo honoma wo se ne de pressure sugar me pa cho obekọ na obi edi mfie 23 24 enso na de sugar so me pa cho waka chere kitima heba center me ba ni num yo enti me sra mama duro na yu ga no any pressure duro na wonom no enu so ye take it ah enti wo no wo to honoma be duro ba bi no afena en waki bi en beka cho se bo ho pane afena di problem bi ya bibi ko ma ma ka cho se me ame no tie me papa wonya na enti yes en wo ne ba large bone na me ma me ne me papa tie se si a sugar ne sa I pressure do no omo no bi da enti mesrawo oba kitima heba center na oba benye nu pa ibia ye de obefa ntitie mu na ye yiwo firi sa nuro no so ama ho ato nuro na ama sese o me masem aye bibi basa cheso ade sakra na wo yam cheso onko ade ka onko na ka de sia eni wiase no ye yiri nyina firi so na ye de wako wiase fufuru ma mo nsa mpa se nyangopo wonyi eman na emum wo na wada wa bubu ho enti mesrawo ya na mrebia mebusa mo abrikirefo no se epa cho ohun se sa mo we ya ba wiriem ewo aburochire ho ana kwasi breni kromo ama breni bi atima ma odura masa amwa wo efru osisem breni timenye ntina mre bi ameka chiro se ye wo one president bi a ye de ode ne sika nipa nam sa we mu aka ho ne breni pa ni trimo no nipa cho na infection mo ne negu ni trimo nti breni atima nkum mo ana efru ho ntin kan chira me sa wo ti aburochire ho no wo betima nya sa amwa wo ana breni betima ma oduro ama mo wo ewu efru wiji ni mo ebi sida enti me pa cho wo abrochire kra ntutu amerika na baje powder ni bi na onya powder ni bi na onuma anasa wo wi a emwo ni nyira be firi ho akọ ama ho ato me pa cho me number ni to jalas na ma sori me pa cho me number ni 0246
1: 0246
0: 91 47 17
1: 17
0: there was 0551
1: 0551
0: 43 43 49
1: 49
0: 46 46 me pa cho me di manu sino obi ka kire me se doctor me na me yire ye ko wale no ye ko hwe ye mo jamu ye bi bi abat e kire ye ba be hu se ye nya sa yale we ana syphilis yale no me pa cho me ka kire gane ni bi am obi ati aje se sa blood group ti se OBA se o kuta sa blood group we na yale we ba o mo jamu ana se mo we ba mo jamu wa hwe a bre ni kura de fidi be hwe o hu se mo na wo mo jamu but mo na wo nyine ko no afena na mo no ebe pie wo mo jamu eno sa no wa hwe a obeka se wo yira na wo kunu bi na dia yo me pa cho ni obi ana dia yo e yo blood group na wo ko doctor na se bi a wo yire anya infection na wo so bi we bi ni mu a wa hwe a be ko konfufie ana se busumfie bi ana se sofo bi o e se wo nyi because wo ntia se e ye bonsam me pa cho nya bonsam e yo blood group no kitima e ba center ya ba be kire cho sa no ma we nyina enti ne e bi si wa blood bo mu a e ma konfuo bi ma ko form se se de ma me bi si wa ko konfie na no me pa cho tutu amrika break kitima e ba center ya de duro ma wa mu a no obu nyina be wo fiwa ma wa to enti ye number ni 0246
1: 0246 91 47 and a 17 47 and a 17 47 a Akramodina Joe Mante Bemena Trading Poker Menfanko Nyame Adumada Sene Yebesan Eshia Etia for Kitima Heba Center Nawaso Etimon Kanom Omo Wondro Pa and to be a Mama Dinse Wade Nani Ebeche Omasu Yeye na wakope apumdehu ensem me twabe husuma me bape yebetwa so

0: ya wunum ye diye
1: boy ye
0: ahode na wanya ne sa no
1: wo delay adwuma no so papa
0: na wo che
1: na wo ye ni ye pa
0: delay my capsules
1: I don't know
0: aban mi sisi ni me ko tege ma ye ten
1: I can see na lock em mi sa ene ne capsules sa e ma ne marima nyina num bie no me num bie no me do wo hu me sai
0: me bu se wa hin fie ho aye fe neat pa
1: enti na wo ko se wa wo delay sa
0: sa sa sa sa
1: lock em mi sa ene ne capsules
0: mi so afiti kro mo ya obiem
1: mura
0: se wo be delay kra no a
1: mi so ni
2: men ko kra brenina mada so pura mo ndana di enwa ho ne yemue ne seseya
3: olman obine ne yire na ma
2: o de ne ko hin
3: me be ye wade amana tie firi woni so
2: ye nana kafra mo saba madina chi mani muhre
3: o kafra
2: nim se woni nye
3: ene wo be hia aba herbas
2: ona so de wan
3: aba herbas
2: osofo 3 days
3: osofo oyo eni
2: osofo abrantie
3: osofo rasta